diadu. Nabi, sa sobrang pagbaligi mo, siya'y dahil nag-isusuhin.